Tei me choko shio lonsi mga ma. Choko shio lonsi mga ma ila. Kimi siomi utoluta. Choko shio lonsi mga ma. Tei ma. Tei chumani ila. Atata kuka. Anana kuka. Ammalo anana tia kuka. Angaliku. Amok. Amok kuka ila. Take one of the little bit, a mallow to look at the matter. Take what so quickly a child, and I leg it out after last summer. I'm a take on a to look at the company, a mallow. Take you many lit a child of pitcher at the hot on a month, not leg it out on a mullo. You know, she got being with the color of some of your chair you got out, making you to Luma. Ilo atu mili taisi mana ila shoko shikti agama. Anu gami ni tulu gatu wati kipi ulo kata lausi mamma. Anu gami nana tikipi ulo kata lausi mamma. Umi atu wa kukai teiko agaro kata lausi mamma ta atu alo. Anu gati agati tau kata lausi mamma ammalo. Ukumi againa katoktunga kanokkia. Nalegi ya kuloa pyyunga. Piti tau katta lausi magama. Ammalo. Atsualo nalegi ya unaga taikkununga. Kaujima katta lausi magakko. Ammalo shuosio katikka. Kaujima katta lausi magama ya katto. Piluvattu mille. Tuluvattua. Shukuikin meijaga. Imeittu. Teiko palau vaakalai, chokweke mejaka, kanen matille vukai. Palau vaa gosima join. Nika jau lausima mata. Mä anna kuulattu, isimaki juomi katatakka, kummuniuni chungu katteida teikkoa. Kummuniuni siau nammangata, palau vaakalai gosima kalahattuin. Mane alla ka kala ko loe loa na ito eh. Tay may katalaw sa mamata. Tay may daw sa mamata. Tay may lo tukulaw sa mama. Tulugap doa. Kaya yung minyaw yang ito nga loon eh. Kaya yung siya yung minyaw ka loo ato nga. Tako na nga. Ang alik ko ni. At siya lo. Naligay ako katalaw sa magama. Namulo. Malakata lausin magako. Namung matiligo. Ang maluto na ligay ako to lausin magama. Kau niya matiato nga. Tako na nga anali ako din ni. At tekulog ko din ni nakikunit. Pido ato mali ako kulong mamosi siyo. Naligay ako to lausin mga tayo kong nga kay gama. Ito kay gama at yorok. Kau tak kata lau semangga, kanya aku lama, kanya aku lama. Nak kaisau nuli kulu galau, kanya aku lama, kanya aku lama. Atjuan alon lagi lama, atu alon yulu. Nalli dia kata lau semangga mela, atjuan aku kulu katanya, mau cuci yuyu galau. Atjuan alu, nalli aku sunnu meninga, tak kena kata tau bani, mana kulu tu. Pilu waktu mula anak aku luka tu ina laut semangat kau angaling. Tapi malah kata laut semangat mak tak semua dah ama untuk cuna apa angaling mon. Acuan penyakit laut semangat mak nak lagi lama.

0: una tu sa kain na lang may sa mga yabot inuwi ka kayo may ito ka ngay ula tayo ma tu sa kitsige ako madyutikin mo yung ito tana kawiyo mo yung minipit awatawa na ilo ni miyuto yuk tu sa kaya kain na sa mga yabot
1: kay medyo nila katak ningin tayo man ang trinaw si para ang migatigo kay medyo nila sakatil lang at Uma estudiar su yacht,
2: Kaya maang makumutamaw nga ano kaya wang na yang maang makumayak kagamit.

0: Jawla Tuni, Amar Al Jondi, Dananga Kangaula Tijing at Ohalauto, Tamani $3.3 billion in the Atto Lutiki now running Takoa Kigia Lutishana Lutil Hope Bay, Ujara near beginning.
1: This includes the core infrastructure.
0: Tamakosuna to Nate Sanajawi Simajoya Kigia Taulutik, Amalo Atanangi to make Nunavumi Matur Siluting. Amalu tauta kui lagi jengit aki gaya kaya lead ujaran ni aki gaya jenga uksu alu khau tingit government of aku $25 million ni atong ni atu ya anu kui mut ikum maku tili uku tau jumi pau timik tai malu ta kui inu nut nami ni gaya ujun sibul tai khitir miut Tuglik Limited Tim Hudson tana minister ikum maku tili gini mu ujaran ni anu mulu khalau tu tai maku pimmari uju khitir miunu
2: cleaner electricity powering operations.
0: Salamanak sa uluti ko makuti ang malutaw o sa ulutoy na tokto ni atong iluting at ay maukir tatu miluting ani ko igod ni reutuit tamani 400,000 ang mula 435,000 ounces gulo ni pijon na to akago tamat Hope Bay tan khitir miyo nito ni gingangan ni khalitit siyap I'm at the time I should make it a 2030 matter on the larenga. Nuta Halemaga, Junaluna, Sissimal Majuni, Haji Majatohangit, Amalo Haluna, Haji Manirajangit, Kajusi Chiaruna to eat Nunavumi, Unicar, the Bangat Arctic Science, Taimalutako, Inuit Nunalinging after Ilauti Tauga, Kanagluti Go, Kertatum, Haji Sarnamut, Amalo, Sea Lamming. Takoy lagi jaw lo tuwid ikakbik Smart Eyes Amalusiku app. Tahan nila Candace Sullivan ikakbik kunun ilaw lila uksima jaw ubikaw lunya kagoy huli ulo alatun. Ukhalaw tukang utaw lo uksima jaw kuk amalutan na ikakbik tayo matukasibarle ko tigil kami tayo mag nidjagun na nagsaw katat lila uksima jaw. Amalula tako inuit ubikain sibulak tiw gyoksan ng mekhaw di samnim mo tukasigo tao gunnaktun. Sa lubinak man na siku tako outreach programs awla tiji ulatu tako nunga Arctic Eider Society. Tako siku ukhalaw tagalako gunna tao dok nalunak siku tao susiku ukhanuin na kajanganik o majuit nami mga ta. Amalo avatile gani ukur tatami mana chauti gimut atok tau gunak tuting te mau kare kanela tu nuna li go pichu nau te kha kanang nak sau hatta lak tuit amalo kena kutuin nau juit taku jaminik tukisi jaminillo hauri sakti tu ngituin dan tau hauri sakti ujuk daniel no wasad ange khata khatto taman na khalduna hauji majanget amalu inu hauji majatto khangit at jigi tuin na galau juin dai malu tan ilinia bejuang ni calgary mi amalu meti nguluni ilinia si madam dai malu khalau tu ange khati gi tuin na ujui taman na silau asid di perlearninga avati la silalu dai ma nalu naktu mingin na naksaula tunu na bumme Inuit unalitsa jau khattak si majuita kwa khullang mik nalunay ko taka khattakun nak sila alak tuit ilubi khak bigi jangin ilak kawsingi tatuklugin day maluta kwa kanata li mami unalitsa jali takwa ilubatau bigi si majangani arawami ipatsak nalunay at tawlawktum kay ko jau si mandawktuit king kigaktuit nga Mary Simon amalu asingit Inuit ay maluta ko kanata may unalit sa jail ilisak si Balea ni Katilugit nung nakakak si Majuning unalit sa japing asulik tayo tas alulu mitse matalimiyo tao diyo kalaw to pimakaw diyo ko inuit ilisak diyo kaya karningin
3: It's a special day to recognize
0: Uluta na piulok to ilisak diyo tilugi unalit sa jail inuukod niya si Majuit ay malu ilupi kapingin nalunay ko takat siya laluting Tai malutau takku unalit sejain nik ilaham nikujuit tai mahuling ngomi aki unahat telalut ilo batau bigi si majangani ta kopinga su duit nalo na tau si majun atok tau gun nakdut amalu tau ta

0: Então, nilia ko tewa kata sa malum maligali o vima kano olu yalo nako kano tunga kao ka viu niko wa sa malap tu silu kanyi sila ala puni de taman nali aku niyo kano ati ligo tusse kao toa sa malu kano taman naka yu sila ala ati ligo kano ilin nipi naka.
1: Teko ali pigar te tila sa malu mene upigila wala kula ata ka taman na pigar na ala ka. Mako kata malu kata niko mene maligali o timulu haa malako ntamakua. Ja sivulla teko jo meni upiki ja kateko akavasi ma sitti tiata kato katta sima ni kuni ni no tam akavasi valle ngo ja otak akuni yu golo kise akavasi la pia la to kolo nga tinin ni kito lo kito aka ja pio jo ke ma ki yu na tuma
0: ya tamani nyuna linni asingin ni pivalle sima ni solo inna takuja ka kapik inna to research center na kapta yung kausap yung kapta may wako ako lo yung lang at wate ako sa kaya palo sa mga dito tamak ko pipale ko to sa man ni tamani nyo na ninyo nudya ko sa mabigi
1: ikul in taman na lo ten na ukwasa yung atat ukwasa kaya kausap yung kanaya pangito no kanaya ikulo kata lang tayo may kata kaya halos sumalo na ilo pigak pala yung nga to ten na kaya yung mamigak ko pigak tita kata sumalo nga lo ang katawa sa malungo lo ikana makunang ikana yang ito ni ikana yung tuha talan ni hakisay na kalunangin na ng ito ni tikipat ni kaya si malanga piu gya ako ni kalla to tay na pinasa yung ilo tigo tapo na kasa ang ito kasi makatutula ang ilo to tao kaya si buning ako na may kaya mga lo inis sa ito magko kaya yung halos na mga tigo tay kal makita talaga mo
0: teemat tu sanalam min mat tama na kikito tu tana ania vingila pito kaulan na ako niya lo tana ulo tu niya malo pibikiloa sa katam ng inik nalo ila nalo na to si malo ni teema ania bisa mik nuta mik sana yokara ng inin mana na kyo nalam min mat tana kangat ko pika yung mga amalo kanu isma ng mga pito
1: tana to pito kaulan ulo katyo ba min mat tapani ania bibu tapani tama ni nuna bumi. Ila te me tu nuna na ngito. Maki ya tilu ku pekata ro so ma gelu ngai nu so bi yo to tanna. Chulu maki tamma. Tiki se me yo kata la wal no lo tamon na tanu ta ngi mi ma panna ngu ya mi ma. Te ku na ngallo mali gelo te wala so ma yo ni. Ni le ku to to pala gelu ni to kese ni. Pi bal le ngu ya ngun na se te nanga. Ila pi bal le la to ku lo lo to. Tapa yo ini sa hala zo tu ni ila ini sa li. Tahanu tahang may ini sa tahang sa kotelo sa maya ano nga tahan ka sibuninga kung kuni ang ina sa ulat iluan ito kano tikitaw si maluta kano utaw ka sa ulat ko kano na magayang ningan sukutya ni tenalo piku magiyabo nuna ang ina si manyakalo mga tigo asikira asikira si mangikalo mga tama nuna nga kawigya ka rata ulat ko ini sa nga ini saya yang tengah ni view angin jular.
0: Taman nali solo mana? Yang kau sih yang nali makan temi mat. Nami tu nali makan kau ngeli kota waktu nilo isu mamut akak akak tengit tu mak amis tu kat temi mat ika yuk ta bisa kalau apa nanti lu inun ni ika yuk nanti pilu angwa temi yang kau sih katiki jadi ni inti tu. Kanu li taman ni tama ko ika yung tao yung kaya kapatid kay pilo ang wate make solo ilang yung kima yung mga kaya kapatid nun li sila tano ang la kaya kapatid makuha diya yung mata ilang ilang ay kasakat diya ng ito ilo kisa na makuha kategulo yato kisa na tinit asuko daw katapang mata maa nga la kikipo diya may taman na kanawin nga
1: namin limano na buong makaya tayo may ila at igi pala sugiyat wata ka mga kalunangin ni inu lo kaya kahata kahata inu kahata kahilo inu kahata kahata piu kaya tugo gama ko na kato kano kato tiya kanda kaya kaya tuya tugi bata inu lo kaya kahata hilo kay kalo na ang inu kahata hilo kay makuwalo so kasi kulay awlo ko yon sa ilak piyo na sa wato makunong inu lo kaya inu sibong ako kena sima kata kaya hatu gila tagalwa ka inum ni ay pakay na kata ni hata kaya nakaluna ang ito ni. Ay kataan ay pakay galwa lang niyo. Inung nga

koji dok se ni na nuni a kwaru ke koji lo magu tai ba ok de si waru man o koji ma de si waru tai na watta ikking wi na ru suta ikking o wi na ru suta amaru una o jam na ga de ni ta wa ni ani gok tu ni kupanua lea lukatari dao si magata. Maana kupanua li takura laru tui nang nang man. Maingu rakitli kutamani. Kupanua katiangi tuaru watta. Ikuaru kia anu gearu mutpi yau yuvini. Isu manangua rakitli ni taiman. Kupanua katiangi tuaru watta. Ammaru. Auta katak palja yo haru mata no tami tuk tuk tuk te tauna rau me yo no ta chemi tuk tuk tuk te tauna rau me yo amma ake no tu karau nang ming mat ake no tu karau mat first lake un rak tau yo mat ta chi kuru na rak tau ko tu na e yo tit dai kunga Lusa tiemi ikasu tukti tauroo gilita taikangan. Ingo takaru asin ilau nagami. Ikasu naksunilu. Akikin naksunilu asin. Iksai vio aliana itsarao gigo. Ingo taka. Ingo tatlaki kuruga. Daimailin asarao gigo. Maana. Autakata tuangi simayut. Auksi mangitti laru gatta mannaroni akko sivun. Uki uaruksi te suri tauttu kamman. Aukpadlea makua. Ikli ukaanga ku suga taakpadlea ka suri tainnattu. Tamani mei mei lukti lukta. Aksu laru nidla suga taktukun. Nidla suin naktu kuru yukut. Uko siyaksi vilaktuk seuki yukut. Amma tamatumani disi meimi nuvang naru rauma nuvang naru gatta aksu anu nuvang kati gatta tamani ane siti vuna nukkaraungi naktuarui tunganai naktuarui isi yuvika sektaru kutu animaru suta Tunganai naktuarui ka matiangi naktuarui te. Tuabang naktu kuoktau yutu. Nubang naru. Aksukuruk tuaru matamani. Aku ni katlakuruni. Taiman naru tiki yaki umman. Nutakalu. Inyailu. Pilua mayak tuaru luta. Taiman tuaru rau kakata. Amma ilanga rau gilduta. Biyagir tau teakse matsari gibukdi. Biyagir tau si magururiga angata. Nuna ma ilio si magururiga angata. Biyagir koi wang mata. Ilagi yagi nagti nagaru aktil yugik. Bekan naga yagik. Dari ma ilinga rau me yugudu. Maanda. Auta kutakpaldi ayu arwit. Akeen uksukakil sara umat kaisini kea ngaya. Dahu nga ikadliak tukang nea kuna yung angiyu harungmi ikaruk takti taurok tuk angiyu tikuruk kurang mataikwa tau wali. Amma, taikwa nanok siwa jikataktun, nannungu jikataktun. Nannungu jikinaw kuktun. Amma, Kwa pakkuni, kaangil ni kuriuku ti takti taurau mayigut. Kiinau yak takti tau kattaktuaru katta kwa pakkuni ilagi yau yutigut. Kuyari nasarau kivu. Tamani ayo naksaku yuk koi yukuru risungung mat maingung paddeari garu aksuni. Daiman na kwa pakkuti gut. Ika yuk tati akaru sarau kivu. Kuya rin na tarao kayo. Maana nuna kagingi tako katta uriyo katta misi mayo aru yu lubak tu aru katta. Nuna katika

0: tamanenyon abukak tutigun. Angutin nga rami ako ta uitinik. Ibo nagligilu. At siya nagpinasuruang ilu ta. Kota na piyokalwakpan. Una ima ino siya adigingit nga ima na isumatuta. Abi adrak pagdugo ang naugama. Ikatoktorong na kami ima na isumagyakang nato. Ibo nagligilu. Anak trigigalwakpan. Ukaw siring nimi aklu. Matya ko sa imang niyang mga. Ningag kami inyo sila mga minumamayagin na siya ng mga. Sa imang ko na pitiyar ang niyang mga imana. Kuda na parisi ko to sa ngimiyag lot. Kasi ano, ukakaya kang nakuro ko. Kautamat. Ay, mapitiyang ina suninga na kay maglumini pag suninga. Iman na ako ni kasi ano natlong nakulig lang. Namita kaya ako nasuktukar ako sa mga suning. Ang tagiyak tao may suning ahan na tao kami. Mukakatang ilo na parisik ko na iman na ang nao kami na ama ko. Sobra ang na. Ang utinig sa arak sa may akaharo na sotik. Anong traksibing may ito ang may suwaro. Nutakaro ako rin ng kopilagin na kami. Nutakaro ka rin ako nito ay may manisak tukuro kami. Ang utinig kasi ano manisak ba yung sotik naman siya. Isa maging ilaw ko rin ako nito, isa maging nagkawalan nito. Manisak ko rin makausigya kami. Kapesong imasura, pisa kaya kalakso na iman na uso angot. Kapesong ikosikrokso ni ko, pigya karwa kami. Kapesok tuwa ni krokoso na pa, iman na liya karaw sa mga tuko. Ikaktoktara kami. Pidyo mga tuwaro ko na pila pinasutuwa ko sa sukay ma. Iman na liyo karo ko sa mga tuko. Ikaktoktara ko sa tiyak kami tuko uitini. Iglodo yung nang ayokata. Ano ka ang tiyo ko ayokata. Nakiksakta yung na ayokata. Nutangabato ata sa mga yung aluti. Abikka nga meili ahto kutikuro kao kore lakso teman nao kutamata. Abikata nga jyotikyo. Ikaktok tao tita kata nga jyotikyo iman nao yungan nakto. Ukao tiksa kako kone tiyasunga.
1: Tana inu yun nilse majok tiyuga joak. Nao ya meungo rokse majok. Onikakti lugo tisasaktavot. Koyannamik nipiliortoyun naqattartut nipitoqaillutusaakkannerun naqattaqattikku koyannamiing oqattartoq aaqqiksuijivullo qujagilerivara ammalunaqittaijigissaartavut koyannamiqillugu noqqarviksattinnut tikitaugiermigatta qaqpat tusarsiaqkannerniarmiortoosunni ulloqittiarneerpusi

Dungasukuchi, Dutabime, Nala Tushi, Tanyong Wang Alilu. Ulume, Pingayonik, Nokali, 2026 Kuntilo, Sikhing with 305 Ori Labduk. Hi, Nakumi, Dungasukuchi. Nala Langaya, but Ulume, Kutuame, Katimania was a hakmat, Takua, Nunavime, Uyagan near the good. NMEF Nunavik Mineral Exploration Fund Ngoyok Tamani katamani awas hak mata kutuami katitabimi at tiring ito itimiyo yung lakahat tikisimayut suli ulak nipiliyo kainagalwak tilungan kisiyani nipiliyo kain takka halo natin ito walo kain na mata ato kunang kain nang italwalo rakit kisiyani nipiliyo yung nato mana suli ukalima hati hakain nagalwak tunga Kativik nunalimat kavamahotinga angayokha nga maki malamik tatsuma katimania ko si uyut mitsani. Ako niyang ito api ukali mahatirikin na mayaga. Ammalo, pita atamikut, makivikut, nikwakto mayuit, suli, mana numi mata, nuk Greenland, kalaslit nunangani, suli, kalasli miyoinungit, pivalianingani kina oetikut, makikaswak nimi, Pinaswa ko tilit, kalaslit, nunanganitut. Tako pita atami, atami tilio alako, yayi birdi, ammalo anti Morehouse. Asingilo, Greenland, mi matataba ni kalaslit, nunanmit, himikorek tusutit, hanutigi. Aula naksa mata, inutrin natigut, taba ni miyo luangok. Ahay, tako wataka, tusalang ayabot. Hey, nubu ya liumi si maju palo maju kota mana ikut cua mi? Icang ya luar al cakun nai suda hi hi nak sekolah sekatau suda. Hanne sekolah katau suda hatta merta. Aha, yuku alis sini ni ada ikut kawis akan tengi unno semulu ngaju ini nabi minunut siapa milo atau siapa? Ka? Kut cua apa ni unno sak? Nubu ya langan nak cua maju kok hanne litu nak hak sedilo. Anu kon ni asli nikitu mik 20 misong ni limik. Nilasuni nga minus 4. Sani kilo ang melo nubuya palo lang ang akta may yok. Hanne dito na kaya hakso tilo. Ano kung niya stilo? Takaw lo ni kiyo ako ni nga nito mik. 30 miso nga nilimik. Nilasuni nga lo. Minus 6 may lang ang akta. Umiyok melo nubuya palo lang ang akta may yok. Hanne dito na kaya hakso tilo. Ano sa? Ano kung niya stilo? Takaw lo ni kiyo lo ako ni nga ni 30 miso nga nilimik. Nilasuni nga lo, minus 4, may lang ang nagaktak. Inuktua milo, nabuya balo lang ang nagaktak may yugok, hanay litro na kaya haksa tilo. Ano ko nga lo, tak kami pisuman niya tugok, 30 miso nga nilimbik. Nilasuni nga minus 4. Pubing nito milo, nabuya balo lang ang nagaktak may yugok, ano ko niya stilo tak kaulo ni kiyulo akuni nga nito mik, 30 miso nga nilimbik. Nilasuni nga lo, minus 6. Ako libin milo nubu yelang ang nakakta mayroon. Takka tumik 30 misungo nilimik. Ano kong niya sa tilook? Nila sa nakan niya sa tilook? Minus 5. Iwo yabin milo nubu yabalo lang ang nakakta mayroon. Ano kong niya sa tilook? Nikiulo at wang niulo ako nga ni tumik 20 misungo nilimik. Nila sa nangalo? Minus 4. May lang ang nakaktak. Salo nilo nubu yabalo lang ang nakakta mayroon. Han nilito na kaya haks tilook no sa? Ano kung niya stilo? Nikki to mik. 30 miso ngon nilimik. Nilasunin nga lo, minus 6. Kaya siya miraklin like milo nubuya walo lang ang nakakta may yok. Hanay litro na kaya hakso tilo. Ano kung niya stilo? Ato ak ni to mik. 30 miso ngon nilimik. Nilasunin nga lo, minus 2. Mila nga nakakta. Huwak na milo nubuya walo lang ang nakakta

0: maliga halwak sutillo taksi katau tiguti cei kayus kaya kata si mangi mata hanuki ata man nakia kaya hagayak meyo
1: taman tago halang ayo tei na gud na katanga kinut suta sana si mayunut America nunanga Canada nunanga tei may doktu si malakit si magata inut yun na usta sirub libi nilu tei may tumatay ti kata si matangin mata uhago tigilanga yamma ilagiyanga inut yun na usta ukunonga halunari di bodo sumuni aktingun apo uti kata si magati minna suwitlu ullumi pinasuwaga ya halamata Canada, Russia, Denmark, United States, Inuit, ato kata si mayangin utati si laugatsi tamatsuni nga tikituagatsi pitak hugok si matsusi inunmi inuhagi karloang mata apokti si kata si malagat si inuwi upay gumatsut ino hatimini auk maliga hakmat te may tukok si tau balagat na tano hala ngayon mahilagi yang umbo na hitagalo si malituak patamani tako alo uhayo at tingin ito lago alo hata mataog lahat ako upo ko tigido akalo lingi ako ni mga alo inin ni pigot siga suak si mayo kalali niyo ni ang ayok hagi yaw hata si matsun ay sisikunot Prime Minister ko yaw lo kasi niyo tamani uhakaw min mat tako ni nga Danish ni kinyaw yakti tao ng nililtak sila at sudik pitahang ipata at sugulo kayak ni mini uhat sudik eme tumimi at ilang at iyo Canada miyong sudo Canada mo kupay kong kinyaw yakti tao at inipakotigi yakti tinik amisunok sa mga yarni aw lagot sa katangin na ta namin at tayo may tumim na ta at si pasungan inyo sa hangmata kisya nun at yung itiwutigi yang uhaw sa minik at umlagat yung tamani nirivinik nirivinik nirivinik yung tito kusuan lima at siya galay yung tito luha yung chibun liwi chibun uhaw sa minik nirivinik kuya nalagat ta pinyastigasangin inupin na yung kalawagami itsilu lagun na miyorlaat dan upigusuti hatta ta pinasuyak tu sina yu damau nga empty tong ni mixibu kliu ti luga ku ti mi ri taksi sina na yene
0: o hawa sok meni so mo yu itse yu la real mata ta wa ni mi tu sunna se mo man ni wi atse lo sunna tu ne an ne si uti khauti lo ni alla si ma so mo mata aku ku ti mi uti to
1: isumanya tamat sunungo kaus ndo ni mi atso mai hatau si ma yu puyo katikain namigat ti urla inituhaw loksumi kahit noangin nami uhaw si tinig iltagayaw ko itunano tuwami yung hatigit tunog ICC ko katinganin nga no ay lang may aksumi ikalag mo ulit ka kanya yung matam na puyo kami sumuhaw yung mayaw galok to sibulok tiyo hatta si mamahaw yung mayaw tseto
0: Aula yung migat ko na ang hatigin ni takaswak tilugo tikisi malok si mami tamo ang kutuwa mo na ulay miya katain na halo na ito Carl Christian Olsen miya te hapuro
1: Carl inuto hapi yung suni inuto yung nai nunay niyo nasa leri na tangin niyo nasa haksuni malutak sa nga ni kaya sorto niyo pitakakay naman kungan na kanya niyo ako ako yati yung ako pisuto ina inyo ina tinda na sanga na tuktok ilitari ako upasikay ang tabo tuyo tamani ako sa akin o katingabi at tabo sa mukha nga lao kito na manaksi kanya migati ko ka tingin ako kanya niya ko kawi lakit siwa isisi ko katingan na ginaktang ano sa lunay lang nga kanya niyo
0: ay aha na kung may pita hatawan ni si Mitsano unikaon na si Megavit ni riyon na lakto sa ubo hanukia pinaso hatigi liumi utigi rayak tingin ni nuna vimiyo tawa ni miyolo ako kito miyolo
1: tan kingo ni hadlang huwat tigo tamang katangwa pinakasungot yang inna tapito ka katseto ata pitut ya kela to yatta pibadle go tigi nyak tangin ni kingo le halanga yo ga yatti go tamane go tigi ya go tak go tamane hati gin ga ken tak ka tan hanti kingo ti go maki ga shor le mi o hala ko ta khum mi shu go hanu changi to ba ari
0: o ha ken lok le na kong mek
1: ya ri to pat ata mi lu langa yo ya

0: tako da man is to be a canon in the house, you may have a bit of a meal. Can I come with Ali? I know how to take the Sanya to it. Ali,
1: ah, Andy,
0: ah,
1: do you know that you go Makipalean and willing a yumi, Tavani go to Haratsi, a handwilling a yumi, Takun Natahaki, Piva Leroti or Narayaktoni, Andy.
0: Tu sa rumenak tu ni kita kahat lopi takko lang mo pulagak tu lang ng mo pinaswag na kayang ang iyong katang mik makipalit si mata takko na tuliyok tu mik ang umatsiyak na daksutik mik sana gelala sutik tamani nyo mik amalo nunalinga sa hiningan ito kahoktok mit bilok daw mit sumi tap ko alo asin mit bilok daw may yung asian mi tap ko pula tulog ng mi itapit sila lang ang mata magpalit sila lang ang ulumi alat ang matsi wat daw na ito sinitabin niya sa tig tiniyo hangat daw tamaw nga tikikat na doon na kumalagalo ak sa tig unti matitaw sin sintabil niya na kumilin taman na kati siguro tigi hatta ni gati tako ni gati nanmin na pinaso ako marunik sintabil ang lutlo makipit ilaw beha ko na mga tamat ko ni nga hanap ko hatta ni chuta kaya matay na asya na nuna limo ay lang may utak sa ulak tini katiman ng masya na ay luta kisya ni kaya matay na tungos dito ni Rehatatawot ilaw bi hagarang mga tatamat ko nga pula tindi rin ang mga sinitawa nili si Hatiyo pa tayo tinuyo ko nga kayo hata sa pilo tayo lang ang mga takong na tahal lang ang tutugot pinaswa hatigin nito inip tigot ukiyok tatumi tamat ko nga lasingin ni katimaniyo sila tayo oha hati laka hati ini tigo pinaso hatta mi ket tana ipasa ketilo mi yo ang nari sitong ang ilo pinaso hati yang sitong ay lagi ug sutik pula tulog ng mi pinaso hati ito nam men silit te bilo simat sutik Ihalo ra kaysi yung utsuti, ikatara kaysi yung utsuti, nuna mi anyak ti sila kaso ng utsutik. Himutsi dik si siyong utsutilo paninga ang utsipa 30 ni himi hapalayok nami ng linik himutsi dik si siyong utingitik ko pula tulang ng mo pinaswa ko tingit si mini tamak ko nga taga hinapu hatta hugut hanugel lak ilchi ko di gum nagaram mga tigo malunun na gini hanil ng atlu ato lok di gum nagaram mga tigo hutu di gum nagot ko iba ka ng mila usu pula ato lok ng mo isail sa tigil tulo kiki na liro sa lok tulo pula ato lok ng mo ikaw tingnan ko yung lagi ko na mga tasimut siya katal tinunalim niya. Tamak ko nga tingin isimat siya siya utitat siya tatugot. Tamak ko nga hanok nunagin mo ang atligit atulok tingin na karang mga atligit takong nakasawa ko tingin at tatugot. Tamak ko nga lo at tingin ni hinakuha sa nikot ututigil lo misiligan ng mik pitaw ka kayo naman. Nasin lang ang mga tulang ito alam matatamahan. Tulang ang mga tulang na huwag ni ututugin lugo. Umin man niya ti si Sub. Hanlo na ni Mahay Chris Chutik. Tapko alo umin man niya tangit niya singit. Tamaw nga uti Sub. Narikaw tigit sulingit. Tulang ang tulang ng mga. Tako lo aning it umin mau atuloy at pagkitaw sa umin yung hindi ulok tinok tako lo aming anak kong it sabi yung ipiyak daw yung mata amit sa tayo at sutik ano at sa leong at sutilo ni palo ni hat sa tuyong at lewit Tamakko, Takuna, Tanitigo, Sukatanginak.

0: similarly, Pijuk Chimanga at Pijuk Chimang Pijuk Chimanginat so ipinalagatok ilang yan lalo na li ukko sa masong mata ukso at tulwa itumin itumin na rin yung makot o te harasto si ilang ino na li himot si tin na ko ala pero si yun limi yung auditor at chuning ito yung kaya may lang alakat tuyo na ko ano na li at yung pinakatakirik ali unalo o hangilo ako tuwi ka yung tara tatani unlamiking ulitak si wata si tele pagkati sila nga may nga takko nga si tumasak si malamig tikito masong watani at siya nasisimik tamani san na rin ata ang alok ka nga ni namililak ka nga ni kati sila nga may nga hanupin na sa hatigin sa unang mga ata at ako si yung masak si Marumi at sa ngusun at sa manahalo na naman siya kami talunin ko pati ko tamang at isay kaya kasuhong mata nunalim ni hakuktok at ang na nunalinga at ang na namininga ni kati sila nga may yung hano pinaswa katigin ni sa unang mga kasi yung masayabit ko matikis ito masaya siya kung may mat amakulang na ito rin may rin at tingin ni sisin nilo piyok sa ito kami siya awat ito ni sukwi minaksanik at ako na siya kung nakarang mga ata sa nakukutingin mga tiyo hanapin na siya kutingin na mga ata at na siya kutingin lang kami siya kulo at siya kutingin lang kami na tamahan
1: ay taga atami nakiupisi ato kun nakalakto ni nuna vimmi pitak pe halangi at sini isumat sa siro dit sa inlo ni tawangat katinga hatata sini
0: il chigoti chetni sene ko hatta gup pak me hatta gup ti us hatta gup hanu lo ato lok ti gun nagara mangat ti gi nuna vimmi nuna mo ilinga lut lut pinaswa mara ti gup tamak kuninga pinasti bullo alla tamak kuninga kigurang mini kano ko na ano na yung lingat ligo at ulat tingin na tayo te may lingan rin isma te matatak ko tinis tigo tamani tingin
1: na kong may Andy unikaron na si Migavi tawanin ni si Mitsan
0: na kong may Alec siya hello
1: hello ayong nila
0: Ali
1: tatami tawanin ni sinili sunanikya ipigiya halwang wahtahi makita kasuan ni ko kinaoya tigo tawanin ko tihapalay gatsi
2: hai pivar lea yulaga alo no sanayan mawe hatta mata illo yoani makuninga haligini ini illo sangin nilo illo yoani lo sanayan mawe mata haligini makuninga high rise ni sana yung mga hatta ningin ni itigil may palo yung mitki maritala o yung mata ni ang ilisi may yung marit ang malo awa ni akiya ni meon isu may nalo illo hatyo malang misu ni makualo no nakuyo hybrid ngon na siyong walang mata ikumauti mo sunilo uksuar mo uksuar taong na sunilo inakarong na sunilo uksuar mo ikumauti mo lo awati mo yung naksani sango we have a learning matatako itigo maya balo hatataka ammalo sila tani niyo ni pinchuti ni mareo hatani nga makuni nga ako kutu meto ina wito ni nani meto ina sayagaran ni hatango tu sayagalabun ni asian garan ni pinchuti ni balo ammalo takwa upo te hatatabu ina uchi si mayo balo ni nga ni itigo me hatatonga among wala kita hatta si malay mega pigichu takwa takulo ho me hatta takka angeli si mayo alo ning anu sidak che yo ang hatta sunlo sidak che yo alo hatta de tamani nit ni
1: adami te kuninga nilligala pikain tatin ni hatang oi chaja ina rakain tatin Asians ni amisu ngusimane rakain na ravi pinasti sa hangini kung ano wants ato pinasti talaki hatat

0: dwi dafyn gael yw'r gael chan i'n gyd o am ysau ni sy'n mynd i'r tydig yr ein nhw'n angen ni.
1: Namwyl ac awl ac at ysw pal o'r yma abwng Alaska mo North West Territories no Labrador mo teme tula gaya lom me nanili ma chenu no to ame tinchukki na to alom mata nanili ma inne hayengo ma yo alo gatta ame shukki ku ඒ මා කිසියෙනි මම ටිකි ටිකි සිසුටි ෂෝ හතර ෂෝ මොබලුට්ටි දක්ක අපින සුගේ මනි මයව වලම ඊළඟනේ පිටු හතරේ ෂෝ මම ත සිලතානේ පිසි මයෙන් තකුයි පාලෝ හත්තති උනේ උනේ අවිගලන් නිමකෝලෝ සරමසේ හත්තති තකු හත්තතව නනි මිච්චය ලකාන හත්තති
0: තේ මලයාදමි Katinga jiutsuti poktunik sanginu makifikunu ippigi jaha suungavi uumajule rinirmik haweisaknimik avatile rinirmilu takkoa amisuilinga jukatau suungumata kamagi gialiti. Taavaninninili tamakkununga ilinga jula kaani pivalliruti tsaunnaga jaktuni nunavimmi sunaluanguane khimikko hattahi.
1: Hei, tusuyumare hattahungale. Samani kawa mangi siti yokchua kaalam ni pih uya hammata piwale yu halanga tokpat uya ganne to halanga tokpat siti yokchua ni maligan ni maligay hammata uya ganne ni nauti ne piwale ka suktui hunom misi malaki su nauti ne uya ganne pigaya ka suwake mi siti yukpale pilamata pih uya ni kina yokchua piwale ka suktu kisiya ni makoa pinaswak ni winingi utik kilang alawi piusi winingi ano gunna wini mati uwe hasu wano mata takoa kawa mangi aku kitu me kalali nunangani me sanam mahatsea mata matsumi nga abati me sukhai teili ni tigut umayong inni takoa pihu yangi piu yi ammake hatta takka ubagulikana tami piwalleyo sibuliyo yaung atsuti sapunitigo abatilega namme kimuliyo atilego piwse hatto yamma kipungayo yang amalitana kanatame tamani litiwi yamma hatta taga siti yukchea avamnili sanam mahammada abatilemini nunamini imahutimin lo sapumisi matsea gumamo inilatikitsi matsea ningi tusuwe hatta takka naalat suwillo katinga namme hanailinga ningi kaba mga ta piusinga piwiyan mga hatatak katusatsugit.
0: Hao isak ni mulo pinaswak tumakayaluan sa miyuit o mayuit hao isak tao ningin nun?
1: Taan na inyadak chua kami matamani university nuk ni hao isak tumakayaluan miyuit namminya inutsuti inyadatsua harami upinnarani te mga hawisangin na ni maksuti ammalo tamakkoa umayi umakutilare alogin maukawa mga da te mga hawisangin na ni ma ammalo tusukot misuri tamakkoa mahaiti ihalun neti nauti nalaka nyukusikun na siungon mata ruwaro kuin na mo ammalo kununga sifu ni neti usunu hawangani ulusan ngan loni niwin niya mo itik tao lang at suti niwit tao lang at suti makuni nga tusu yung mga hatatunga sanam mahat siya at rinli nifit siya ni nyoko sigun na nini biwi yung mga hatatara tusu nga itong mga dan
0: taga dahi may tupasugalan ni ilulito kaya hakumakto sa wiba kawamatatsa katakto winyo panunabik.
1: Makayalo, piunak sa umata, nifitino, timitino, piunak sa umata, upin marani, tamakwata ka, akisuwe halakta mo, kawamahali upta. Ukaw sa limari walakso nga, yayi mo law kan niya niya ko, ukaw sa hatu sa umima, na kumiring at yun nalakko nga, pilihati ka na rin nga, yayi mo law kasi
0: niya. Na kumiya dami, tosakti tawi alalakto sa umigata, utaksi malarutsi.
1: Asigok, huyan ako sukwak.
0: Yaying ay.
2: Aling ay. Malutaneo.
0: Teimali, yai, tawani tsuti. Ipigil hatatatin ni ammalo sunani ilitsi waligoman

0: wo matsu tilde tawo nga hatau sima mangapi.
1: Tama nga nga nga lang sima yung 38 akkawin natu yung nga lang tamiyut yung ito yung nga nani. Dan aku kito kanaas gini na nga ang ili sima lakit to pibal li sima lakit to ipinaktok hitsu tiga aksima yaksu nga nga kulima tama nga kipati mo yung hati gitsu ta pinak paliyan ibo sukan ni sa ilo sukan ni sa ilo tema ya wamata sukat tu mi pero wala kan la sima nga sima ni nga ipinakto aku kito ni takot na sugi sibuli ako sima yu yak ni pisungit inut sudik sibuli sakin ni takot na nga wati gitsu iswakti wama tamakwari takot na hata sima yabu takot na tabululo ni ipinakto watay nitsiti ni ako na tau ko sinin ni ang ayok ka si di hat siya tut kuwalo yangan niya ko si it madigangit kaba mahakso ti do tuki mo a unna nagsalagi ni tusun na bamata ammalo hang ni kulit ting inuit sila tani pisi na yun tigot siya walo hat siya si matso di singit si wali ani nga itya katsa uyang hawi mana hat tato takkuwalo kati hat si mayabut inum mari kalau letut di tak mati tak ya wajib setalo ini asing kan atami utama ni tu hak ni utama ni tu orang ye bu nak ku yang mari cepat tu kita kita hau ye bu hatta tu utama wa di lok suta la prime minister ya hatta si mai unit prime minister yang nulu tu was tu tu yang lah tu setalo hau ye mai yang tu di lok tu Muna rin yun, hindi ay yaling mga araw matakukit yun yun. Aliyan at pinakta niyo. Tako, si ulit sa tinilipak na kutibot ang malaman na piniyak niyo at tuwit at sigit at sigit nito kanlaas dito. Tabang ang takyok siya kabamang aula ko si Hagni sa umata European Union leader to dito tamat ko kisiyan ni ko ilo si darin ang ilingyan ang nikhang ni pulir ni nik aula ut aula taw ni ni tuki mo akte si lagin mata ikyakat sa nilak sa yuha tayo na akte tuki mo at siya tu teme ni si tali kisiya ni tamak ko ni ko makti tamani mata teme ng utak ka ni kisita umakta ko kayo si mga nareli ni ko akta may pinang uti tuku ang kurekti ko mayut ubikkelo suhat sinya ni pinguan ikulo ni aci ni tumangin ni ni tatisibang mata nam minikote hak ni nilo upigus tumangin suti kay may ngayit singitaw gumat chengin mata inot suta muna utu dik siya palo tungas suta ngi marito di siya na kabanang tamaan ito muna hak ni ni Tunaw sa nito was ang mga tema ng angin na mata. Hindi ang unak pili ito. Alo, at tatoy na may ikaw, Pius ito halong. Halo na, Pius ito halong niya at angin na mata. Kasi yung hatigit ko, minabin niyo, ako kito niyo, sa putyo mata, sa putyo ang mga ta. Ino lang ni hatigong yan makitwit, minamidlo. Itut si malinga kita waktu tahun ni orang yang itu yang buka bermata ika yang waktu si malinga ika yang tahu bagat tetak nuwa kalah ini ni aku kita ni
0: makip palean emo pina suah hati har ni me aku kita ni ni picu deh palea mata mana katingan raya si so nama liki ano nabi mion tu nak kunci harun nato aku kita ni
1: Angat tayut ini umiak tuat ini unam misut tu maya loi kaba makuno igi ya usut tu kata umar taman taman lalu ilau ilau ini nga aci igi yang itu ma nuna biuli sana mga pilihan itu ullo ullo tu maksi itu buat aci igi yang itu kua pilih mata taman nali ukua uyangan niati ukualo sana na taman na ilu yu ali yung isulay na piru waswag man sukat yun pinasuti niyak tulag yalo itamaan ako kitiyo sila tanik isi yung piyo no sana kutyo hatalong mata pinasuti na walo alo mata ako

0: kuanga tumare hutina si wali taman na nuna din ya mi si pina sinagit pina sugay dati na yut tamani pina sugay ami sunil pina suga akti siga sok suti inut siyong nami makti kan hawin na hatatu ukuwalo ano kali ko singit amalo nitutinini kamanini ikyakat sa mata uwatin ninyo kasi gumayuit ni kasi ka ako mamiso kali at ako yung makitiguli manchuyan unang magiyalin maging matatakwa kung ito ni kiyita ako maning kikiyak amano ni kiyit paisiko si kikuso na din nang pigumayong making mata kan hangin ni kulit ni upataw si mga ipat siya masuli upataw umang ma ako ni sangwat siya suli ako ni nakalas yung mga ang tila kalwak to ko at ang nagmiriwin na siya tiga suwa kalwak to ko nunag niyo ni tigot siya kasawat
1: na kung may yadi unikaw na si Megavit tawanin ni si Mitsano
0: so na kung mitaw
1: nili rela to halanga ba
2: una kini li po kilo u halanga mega mai ni pinga sunga kwak pat uno halanga yan ma ida ge yang ilu chuta u ha khau ma pine ru ta tasimatteng na tasibun li bini bok u ma yu ni mag chuti nyamu ko nya ha ta sem ma ta te mai chagun ne ma ya yu ha ka en ta nga kala ta mu ta ga u pi ru ta a ko no wa kikila pu bini ngi tu ngi ta u langa teng in mi ga ta taman na himat pali ito, himat pali yaw kutsugo, matinga at simanaga yung inyo chuta, ako kutinuk, Alaska muk, Russia muk, sirud libinirut, malitsutik, uma yung inyo kahat si mata, inyo kahat si mata, taman na pinaswak tao, pinaswar lagi lang ngatigo, piusari bat tabi nilu, muna kasi na yung kasibun liw, yahan lagi gata, dan na, uhago ti hatta si Manuel Cotting ito no tukatak si ni hatta no ministers no Mark Miller mi tamam ni chunga tukatak si wi la lang ni mat uha hati gi law me ko ikayok ti go matchu ta matchu no kay lo aw man ng ni bi si re dak ta bi dak ti u ti ti ta hu chu u ba nga ina ka ro ma go ma ako kit ti le at le kay chuma ni passport bu ni go ni ta ko wa so hatta si mat ng in mata kya na ta mu ti to hatta tunga nang itu bi chau ti kitka so wa ron de hei sumak ke hei te me doktor so watta ta na pinna so la nga yutta ila gi yang u ka ko pi la nga chu lo ha le ma la kan la gu ti ya na kom ni so wa lo tu sha ne ak tu mik ni ne ni o ha ti kan ni lo ngo ak ki ka tok tu ni pi gi ti ga so la gi gatta pi ban di ho ti gi nyak te ni si bu ni cha le ho ti gi nyak te ni ta ma ni gu te ha ta lakka kinun khala hunak tan na kha ro ti ye bu ublu me na kom me shon wa pidi cha ta ka na ta ile un ta a le ilan ye to ile u shi khawi man ta ye ma adi shi ya ta ma ne khati ki ten ni na ti u ile kham yu ro ma ta ile tu su ku u me ya me ni tu sha ne ya ku ile un na shi ni na kom me ya le

0: Anu lak suni tak kalu ni kiu lakul ni ngani. 30 minutes yung ngani di mik. Dila suni ngalu. Minus one. Umirak milirok. Nuvaya valu lak miyuk. Han nili din na kaya hak suti lo haupat. Anu lak suni ni kimi pisi mayu mik. 30 minutes yung ngani di mik. Dila suni ngalu. Minus two. Milak ni nakaktak. Inuk jua milu nuvaya valu lak miyuk. Anu lak suni tak kalu ni kiu lakul ni ngani. 30 meet 50 mood song only limmi. Nila suning alo minus one. Me lak ni an rakta yut. Pubil ni demil lorok. Nubuya valo lak me yut. Anu lak ni an rakta. Tak kaulu nik yu lakuning ani. 30 meet 50 mood song only limmi. Nila suning alo minus two. Me lak ni an rakta. Aku live in milo nubuya valo lak me yok. Anu ilo tillo tak kalu ni kiu lo aku ni ngani tumik. 30 meet 50 mo tsungo ni limik. Dila suning alo minus one milak niya ni raktak. Iwi yibim milo nubo yabalo lak mi yuk. Anu ilak sun lo oan ni ulo at wang ni ulo aku ni ngani 20 meet tsungo ni limik. Uku ni ngalo zero milak niya ni raktak. San lo nilo nubo yabalo lak mi yuk. Anu ngelak suni atuak nimi pisi mayumik 20 mi seungu nilimik. Nila suni ngalu minus one milak niya nilaktak. Kayang suya mirakin lek milo hanni lektatun na kaya ligo hapat. Anu ngelak suni atuak niulu oan niulu akuningani 30 mi 50 mo seungu nilimik. Nila suni ngalu minus one. Huwak na milo nubuya balulak mayok hanni litun na kaya haksutilu. Anu ilak di nirak ni kiu lo atu ak ni ulak ni 20 mit suung ni limik. Oku ni ngalo plus one. Kangik sumil lo. Han ni ilak palay mi jiro haupat. Anu ilak suni ni kiu lo atu ak ni ulak ni 30 mit 50 mit suung ni limik. Oku ni ngalo plus two mi ilak ni nirak tak. Aw palim milo. Tasiyo yak milo. Han nilak niya nirakta mi yugok. Ano relax yun lo? Nik yulo at wak niyulo akuninga ni. 20 mitso ng nilimik. Ukuninga lo. Plus one. Milak niya nirakta yug. Tamayan lakutu ame. Han nilak mi yugok. Ano relax yun lo? Nik yulo at wak niyulo akuninga ni tumik. 20 mit 40 mitso ng nilimik. Ukunibu lo. Plus two. Milak niya nirakta. Kain sual tua milo abani han nilak miyok. Anu ilak suni ni kiu lo atuak ni ulo akuninga ni 30 mit suungu nilimik. Nila suni ngalo minus one milak niya nilaktak. Nuna tsiabu milo abani 9 mit han nikalalak miyok. Nubuya valo silo te hitikalagi duakpat. Anu ilak suni lo ni kimi pisimayumik 30 mit 50 mit suungu nilimik. Anu ingalo sakilak niya nilaktaw suni ni kiu lo atuak ni ulo akuninga ni 40 mit 60 mit suungu nilimik. Oko ni ngalo plus three. Hope tayo malo. Han nilak mi yuok. Nubuya walo sila di hitigal gido akpat. Nati ko walak niya ng akdaw sa tilo. Anong ngalak sa ni niki ulo ato ang niulo ako ni nga ni 50 mit 80 mut. Sungo ni limbik. Oko ni ngalo plus one. Pauswil makkovi milo. Han nilak mi yuok. Nati ko walak niya ng akdaw sa tilo. Anu relax ni nikki ulo atwak ni ulo akun ningani 20 mit 40 mut sungo ni limik. Anu ringalo anu kalio milak ni anirak tak 50 mut 80 mut sungo ni limik. Oko ningalo plus one milak ni anirak tak. Ahay, nakumay marialo tuttave minala kung nasikin na mikatsi. Kamatsi harapi lang ako sa kapahano yung kuta si tamangan ni ulak tumik. Tuttave mito saksa ula rupagot pingasok mo ito pat. Uno si tia lang ako si kamatsi lang ako si hitok ngapit silo anak kahoyot siya lang ako uno sa. Kamatsi lang ako si hungap pa si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

Ila si wala pa mi sila kanwin na siya o mga atag. Kalimala ulo kita mani ki walang mit. Ang bianig o kunnog alala pala na ang nataw yud. Nigilo ni 20, nigilas ko na tamani 7 milo ni. Akago sa kanila kata ko makatugok. Nigilo ni 30 mit 50 mo katalo ni. Una yung niya tamani 1 milo maso ni. Kanal sa nang minamat kaya jamite mo unog na wilak pala na ang nataw yud. Nigilo ni 20. Nigilas ko na tamani 4 milo ni. Akago nuwi ko matugok ni gelo ni 20 mit una yung niya tamani 3 mi ko maso ni. Igluriga jung mili unnuk nuwi ni atugok pingang nilo ni 20 mit ni gelas yung niya tamani 5 mi lo ni. Akago nuwi ko matugok ano rea 15 montike ratalo ni. Una yung niya tamani 3 mi ko maso ni teka ni igluriga jung min. Kamanito alit unnuk nuya na atugok kan nituin na realik. Ano rin nga 15 muntika katalunim. Nigilas ko na tamani 3 milunim. Akagok nuya guma atugok kan nituin na realik. Ano rin nga 15 muntika katalunim. Nigilas ko na tamani 0 milunim. Salang mili unnuk. Salang mili unnuk alla launing senigo no ilak balena at unnuao kan nit winareli u blakud. Oang ne romasi ni 20 mid ano ikhia yasu ni unnuk. Niglas na tamani 8 milunim. Akago no yego maktigo kan nit winareli ano rea 15 mutika ratalunim. Niglas la una yung niya tamani 4 migo masunim. Nao yan ili unnuk no ilak balena ang naktao yut kan ne ratalunim. Oang nang nato ni go 20, nigilas yung natamani 2 milo ni. Akago sa kanila kata ko matugok, oang nang maso ni 30 mit, nigilas yung natamani 1 milo maso ni. Nagwatak ko sila temin na sa kiyaw yung lahat, tamani kibalang mit unnog, ang mga kagoo.

0: Lucia cukar luti seo kang ni tamaw nga nunak chua kanita no sap ko tau niya to maho upalo ni pingasu ukiu takpa ni lauklo ni pingasu ukiu penik pa ing minime nungun niya to tena kanat takti tau niya to teikang na Kennedy Space Center ni
1: Itam na kangatak titaw sa mga iyok suna mo kaya to ang aluang na ako sa ulot tapko at ang una sa watak tut kano po kalutik ko na ilan ni ko ayulirat ang matat mga silira ang amit temin na mo atok tao kung nakayak pa sa ulot kao ikalutit namin mga atak o kalutik alakon
0: Itam na kangatak tingnak takto kangatak titaw niyak to atok taon nakatang niya to tapo nung nga angon na sukto no valon ni ini kayo no tagwa nga itluli ka chung mi kang itli na yung akon niya ni tako a talofote kalak ko ayo lakatang mata at tiktumilo alika ang atap kuting nik sa mga kasukluti connection ta kasukatang mata dan na kangat tak ti tau nak to auto kak tau lau pilak kak lu ni tak kunu nga inuluk tang no inga kak tak tu no atu nau le ko mak tu kalo okey nu yo tak wani
1: I tema kano kau isak tau mai lak ayung ing na yang mga bulunit kanu lewa ka mga ta tam na ta katimad jutau ya kak pasuli bulunit kano ka isimad jutau ya kak pasuli
0: Time 24 mo, 28 mo, wanipig mo, katimayak to kataw niya ka mo. Tako, Canada ming nga to. Sapon niya ti, tigo niya ti, nakilukta, nunak chua ming nga to. Tay ko nga, katin niya ang mata, sila tok-tok big chua, wanipig mi, Toronto ming nga to. Tay ko yalari, ilukta, nanilukta, nunak chua mi, tay kanin niya kluti. Kau isak tik jua ami su tekan ni nakluti. Government of Canada. Kau isak tik jua ni. Sapun nakti Canada mo. Amma. Nunak jua lima. Sapun nakti ni. National Security. Tekan ni nakluti. Amma. Kakitaw yaku. Kau isak tik jua sapun nakti ni. Cyber Security. Tekan ni nakluti. Ako ano nakjol ni mami nga to te kong ngaw niya to katimayak to kluti tak sa mga pidyo te kakluti Denmark mi nga to lo tikin niya kluti so tan na pimakin niya to galwa kangatak titaw niya to magtag pa ang unasok to no ang maingi kakatak to no kangatak titaw si Mayumi sana lang matatak ko sila tok sa pidyo ako wanipay mi Tana ilagay ako kataw ka ma. Dahil ma, kangatak kita ulit pa. Kuwena ko makto. Kuwena ko makto galwa. Takwa, ingi kakatak to ama. Ang una so katak to ayuli so. Pidyo tigi plugit daw. Tana akso ko tigi naktawo. Tamani itlodi lakto ama. Kangatlo niyo akun niyan.
1: Ila tema at tikungo kumabila ko sa kawanit. Kanok, kalagyak ako makpit, takun nga nalagyak doktunod, pangnak sa mabi.
0: Paknak, paknaoyak to nga takpa, o kalang niya takani, 5 to 10 minutes, o kalat kitaw niya kama. Tak, sumamiksa no, ama, ini kakatak to, ama, ang una so katak to, miksa no. O kalat kitaw niya klunga, takun nga lupta ka, lupilirayak jua ka lang niya. Ang makaw isak telong ni nunak jolly maming nakto
1: ni. Ipang nagsamanik pin, kano kaya kang mga akpin, ibulang nit, sa laupi, kano ang unasuk tunit, kano kakoy kaya mga ta?
0: Ilangin ni, o kausik sa ni pilaw to nga, tana, pinasunyo ko, takini akik, so kasut ka ko, kalang niya taka, 5 to 10 minutes tuwing nagalaw kasi ni Pia kaya tuyo aluma o katya ko maluni. Kisak to klugi ino eh. Tamang ang makangil sini. Ubalo ni no nabulok dami ugalaw.

0: tema sa leunyang mata. Si hunik sa tinit, tema nito ni kamatak di umakto. Ako aso, kluin mo taksabo, inuliksabo, iso magiblubik daw, pilirere sa kutan na kamatak di tao niya.
1: Iki la tam na patuti kang niyang may lahat sa ulot. Tapos ito kaluti ala tuktao katalang matela. Tema, nireo na nato tapos ito, igluliyadong miyot, ulunit. Namit naman ang kangasin ng mod, igluliyadong mga ngapata. Nireo na nato ato kong nakpadyog o kaluti ala.
0: Tana, sivunik sa kini kayo ni nireo biyak ko ama upirit yaso di ko. At yun na yun na si umak ni nga ni. Tako nung nga ako sa katak to no, nun ako ang falo ni ang unasok to no. Ilani ko ako niya ni tamani igluligak yun ang makangitlo niyo ako niya ni ayulakat ang matatako cell phones kisa ni tana kangatak titaw niya to. Isuang na kokto tako nung atoktaw katak to no.
1: Ikilak ko na kam Gloria singin na kasiksak bisli
0: Jun ngulik pa kay magpik pa kangatak titaw niya matakay kang nga nasa mi Kennedy Space Center mi tabong ngaw na sungnak tungaw kalwa kangatak titaw niya pa daw tuglugutay na kimisok dore yaw katak to anak na kami tumo atok daw so daw tugyak to kumayakaw kalwa dan na kangatak titaw niya to mikit tukulu kalwa kiseni pek juangung teko asoklo imui kiparik tukului teko amikinaksay teman na at tirimatan na sa Arctic sat cube sat unikak toyo satellite apiksukan na kamabisit at yun na unakto nga katimanik ko talo ni kanilang mga tan na katiman rin na tabo nunak joli minga nunak joli minga tulima tawa ninyo mata sapon niya tuloy kasi kigumak tiya masuna tinali teka ninyo mata kovesok to nga inublo nga tabo nga ila takso minga pilire kataw gama ako ni rolutan na pilire lehap tigo 2 years maku okyo magpek pa kay kangatak titaw ni lakputan na. Piyak ya tuyo lak tu kalaw kisa penik palilak ma. Tan na iso matariyak putay kang nga sila tuksak wing bilawa ni pay feel for person. Koyan na mitak taka itlulisak tu iso magilong mago takso magmiksan. Tan na kangatak titaw na tunasak kuno Kennedy Space Center mi June 5 me kai ufalo ni King of Rector mi pa kai mau ne aklo ni kiwi ko kai takok sao titaw yu pa po kanuk ya.
1: Tamna tu sabi sa aktavod Gloria Thompson tamna hamli kuni gluya tumi pili ratak tok te kunga me 24 ngo lekpat wani peik mod katima ya tok o mama ilat amisulut timi tawung o yu mama te ilat nunak joang min. We in the meat.

nandingan ni tagwan ni apo ta kaun ni kau tigilaw to ako tingin siya ka na ulit to kikoy na ulit kaming ito hilataan ni noon nami apo tili yo ako li ayok kita ang nalong ito kuli walo ak mana ha ikalabig yo alaw kata taman na nandiyo tila ang mat ang gago tamay ikalabig yo ak itsitang matame mutilu tagwan itakir me nukangang na ulaw tilugulo hanag tayo liyo kanit tilugo taki yukaw yung matan na nukangapit tagbani isuwak yung gulaw to inuit kanyang sinagmiyot tagpani kamaning mi kamaniyo ni kaktaw yung hamihut tayo kung nga hong mata ikakamag buong at igayangan ni Luin makaaw lang lang to tayo kung nga hanag tayo hindi ako hilukta ano kangin na siya naksunin na tigubangin naksunin kanin naksunilo nubuyayin naksunilo ilangan ni hamil tayo limi ubla ko hilat siya ulo ko gulo hikin naksunin kaya ni ano kakpale likming man ano kangin na ano kangin naktualo yung utamani kanin tao yayin naksunin ugalo kaya ni ayok kita ang mangin mahuli ukiu pasuk yu mahulita mukau yu ilano nami ayo kita na tindang itu kuleo galoak ting na kapaleng itu kuhulita tigak jo kale galoak suni tatigak jo ni takum na lok tu akigikat sa me suni lu akigironat amatuk tuit tikit lok tu tay kung nakaman ng mutikit takmata upeng magangan tukto kale lauktuk tuktulok sa talo at ang hirmig na pang nakakahing ito takwa tuktu nakingila tuktit sa lalawak at mamabigyo ako nigling na yung nahuyulok sa nilo nigling na uyak talawak to ila unno kundo ubla kundo piluak to ni kakay takwa kakat naawod nitalik kaming ito apiluak si malawang imayla ukiulok ta amma tabban ni ila tapulok tu ni tikitaw hi magulo yalok tu gutamani kanit sinang ni kilaw jalaw mata kitik ni yun niglo tikit to kak lawk su ni ayaya lawk tu takwa kilaw jalaw tu amma agla mumiyunok pa ni halakaw hek titit taksutik nagwaksit taksutik mumiyulani ayayak tut kilaw tak tut amma tagban ni nilaman na ha patalak nandiyo tila aming matana kanyat sa niyo hamlat kung ikamagit tatanga patalak tayo nun nagaktaw yuk patalak tu yulaw po tingwa ding na kitik ding ni kitik taksutik ublok kulo uwan ni kanyat sa niyo iloan ni tahit na nun nagaktabot tagbani kitirulo yak tariblutik ama tariumi makaiti tinuakit sila uming mata inung ni tariumi kobe na kulo yan ako to sikitu kulo amirmig kaliksutik 5 gallon muhiding ni kaliksutik kaliggo blutik tinuakit ako kulo yan ako to awlahak titaw ka lalawak sa talo makitak to nitingwak sa ta awlahal na ta sa ta uwakak to tingahuhala kalaw mo yun ipagandat ta na nandiyo tilaw Manila amma tenik palele ka nga ta nagkiyungin na hong mata kangatlin ng mayo tamani takiyumi pagandat time nagkiyo naumik mata tana magkuktut na kablo na ano na ano nagkiyo katawlaw kimang maagani upigilok talaw kimagatigo magkuktut na ang usun ni taw na ni kami hoko na ni nagkiyo katikak kimalaw mat tagayak takso talo kakitaw yako tagayaw tikot tamanang niyo tak Reagan ni Atilik Reagan na ako tanak na

0: ahal kalau man nakiutil tu kita mana kengit seneng ni halak kalau matain na okey abinili halak kaki malik tu halak iblu niu halak iyo gyo mat kana iwani kawen na nak tutan na kano itu kalau ngisunilo amat tau nakir jalau ming matatan na le kikirak jodlu kangit siniudlu akun nangat na hila utak tak sutik tamang na pigyak talaw tu galuit agani ungan nirmilu kangit sinirmik tabo nga kikirak yu amot amat tamaw nga utir lutik kawye haw tikkut bialanik ha bialanik ta halik kak talaw suni kihani adyong itu mi pilaw mata tikirak jor mingar le nakkiu gyak sutik tamaw nga kangit sinang mo tikil luti ukhakak lutik ama utilir lutik ataw tikul le ak paliuk titaw suti ag las kidungin nun ataw tikul maani 33 ngulaw kukto nakkiu tut ataw yung mikablo nami Albert Amuta may tikit to kalaw sa ni nakkiu kataw gyak tuktok iglo ligar yung miyotay, tikirak yung miyotay, agver miyotay, ikalong miyotay, aglataw. Nakiyo kataw lukalaw to. Tikirak yung tikirak sutik. Ataw tikulukalaw yung ako, awlak itaw sutik. Nakiyo merto, kidukot. Taan na pagkalak tayo, mihalak kalaw to. Halak ka kanak suni. Regan na ako kandaan na. Kaya na nagpangulaw mat. Tikirak siya kami aw lakso di tamaw nga. Ama uti mulog ta. Halak katan na ito na ngulaw ta na magkuktuk siya na. Regan na ako kitso. At aw hing may tuwag na ito aw lakso kalaw ito galawa. Kaw ihak taw luwag at ito kinakso ni kanoy lang ito ta na nakiyo kataw law. Ilang ilo nukak talaw sutik skidungi ayuli ulo yarangata kau yihaw mi atung ni sutik tamatumani tikik kato halak kalaw matana ipso tako ano ato ang ubo
1: damnit sa wiki sa akta vudana adams tana pivalele riyo tamangang kansanamin kuyin namik

0: 2021 matujau na tunilo amar el john d tanang jo kha nga ona chi jing lo kha lo to na min hat to go 3.3 billion dollars ni atong ne to ya ki ga re le tik no ta ga koyan lo tu lo tan na hope be o ja ne binga
1: This includes the core infrastructure.
0: Tamako sana jau ge si manjui da ki ga ta lo tik amalo atanang li ti ta lo tik no na bo mo to ga nga lo tik amalo ta ta kan ko a ki ga ta la mi jo Ujaran ne bingat amalo xualo hab bingit government of 25 million dollars ni atorne ne to ano remo pau timing ujaran ne mut amalo ta ko inun namin ne hatunu aula tau juit khitam me tuk limited Tim Hudson, the minister government of Hakunu, Ikoma Kotil and the Moja and the Mot, Ohala Totana go, and the remaining after Ikoma Kotik, Hitter Mion, Pimarinato.
1: That means cleaner electricity.
0: Salomon Sani Comacotahan near to it, a Malo Oxualo to Name Atungin of Saluting, Okirta to Motorang at Cherluni, an ego near to it, a 400,000, Amalo 435,000 ounces, according any Ugulu Tahatarona Rajaria, Kagotaman, Hope Bay, Takua. Nila khitir meo ni tuk ni ginga nga ni ke e halutu chiap a malutau 2030 ni reo kuja matu ila reanga. Khaudi sakti uju taima inu e khaudi mada tukang iku sibul liu titau luti uki utaktu mu khaudi sarni mu tuwa nga jun. Daniel Nowasad, Daniel ni abitjuangan ni ngatu Calgary a malu meiti ngulu ni. Dai malu hauji saru te ni atu khime kulu ni atu tau batu ni lu ke utatu mi hauji salau tu. Dai malu atan Arctic Science. Nukhale maa gau junut. Unika leo lo tu ikak vik smart ice a malu siku app mitchanun. Tako inu hauji maja tokonge a malu hauji maja marit ati khaktu ni science plus IQ.
2: There's so many people being so.
0: Tako amisui nilego te hamata pelorto mita makua hauji majum marinu te makua go nunali hauji matia mijui amalo inu huti gijangi te mata mane inunu achogo te hataxi majo akago kasamning no was ada kaya kanila oto inu hauji majeto kongit amalo hauji majum marin Hata koe ke juu te hakunnak tui nunalin nut silao asid je palleani nganut tukangalu tik ammalu inuit namminak sukunnak palleani mun. Inuit unalit se jeo hattaksi maju inu kunniak pata nalunai kuta hatsia kunna hatta laalattu ilva hakbingin hulling nguamik hata koe ilaki jau ti tilutik ilakkausingin nut tukangalu ni teemailu tanna. Kanatele maami unale chajanu iluvattau viusi umi aaduwaami ipatsa naluna yhtau lauktu. Taakko ilu ilake jau lau maju haikhu jau si maju king kikaktuijinga Mary Simon ammalu asingi inuit. Tai malu taakko kanatami unale chajai ilisaksini haksi malu tununu hakaaksi maju ni. Pinga siulik unale chajai taitas aalulu mitse matelu meu uhalautu. Pimmari ujuku inuit ilisaksi jau gaya hanningi unale chajau hattaksi maju.
3: It's a special day.
0: Ulutan pimari ujok tak kunungo unili chajau hatak si majuno inu gunni tunut amalu ilisa kajau si majuti chahat chiani ala tui kana tali maami pimari ujok tak walu tau kuli mik nalunai kuta mik ilanga si majuit nalunai kuta si gunna hatala ala tun Tai malu tak kau pingat suit nuna hakak si majunut ilisa kejauh nuna haktun tak kau lihat nuna hakak si majuit medicine wheel amalu meiti tak kau infinity symbol mik nado nai kota hak si melaktun aku agunis sita mana.
4: Oi nami kau isa tu sa ekser udah tu nama kian Silakan yun na siya mangata at teke na katong unit o kalimala o lugit, kalimala ka anik kukit. 340 mo ang kibali ka sa utatok sugu, ilagilok na bung mura ang naapta. Si wala pa amikuga at yung migokon nuk nuwiya na aktok, kanituin na relik. O ang nalunigok 30 mit, niglas yung natmani 9 milunim. Akagot nuwiya gumaktugok, o ang nagumasunin 20 mit, niglas yung natmani 6 mil gumasunim. Dalog do amili unnuk nu vi ene ak du gok. O ang nalu ni 20 anu I kia ay ak lunim. Nigla suna tamani 8 mil lunim. Ak ay gup nu I gom ak du gok anu rea 15 mo tika gat talunim. Nigla suna tamani 5 mil gom ak lunim. Oksok tolit unnuk nu vi ene ak du gok. Kan ni tuin na realik.

nga tiki tiki yani tai mata mat kwa tun nga suk to ga ti tun nga suk ti chi to ga ningit inuit pegit la ga la oxe ma ya inuit ne kha itok ti chi khang it tu mi ino yung nak pala oxe ma yut ilan ni nan ngak nak lao yang mata ta ko se mang it lu gi makit makit ta ta kha do ala ok tu ikayok tigi chanang mingni Tema ikayok tiging net inuit piging macho. Solitet baman na ino gapta. Ikayok tiging net li satutuin na kaya kakta. Tema ikayok tiging net taman na pigiyaw la kailang mat inong ni. Nunakaok tukyuang ugalawani. Tadva Maan nali ukiungu yumitaap sumani. Tuktunik nekitsiakik simau yaga maoga nga iklubting ni. Kise nekau yimaning itungali. Nunakatik kakamani tuang miut. Uwap tutian natakuminak tigiyonik nekiyote kaukulo yang mangata. Taip sumani upadli. Taam nauga masyuli. Taip sumani upad. Nek khoti luk ta kanuna kati makau i mana yara ta galuangi asian ngo kata u nga uanga man na mako api ung itu alo ragami asian ngo tu o khangit la kai kama uanga glat asian ngo kata u nga ile khose vela ta galuaga glat uanga ile gi yau kata u lunga ino kata u sikulu ni asing ngo pang asih jek pangin ma tamak kyaruk tu dikisiane asih jek pang mata ja peungit twaro rung na khlo gi rokang gitla ge tia me ama peungit to na so giling ngin na ma so le ovam ni asia ni gile ko se khala ti ta mat tuni gali ino si lo wing ni unip ka to a ya ga ma ta i ma avar le ri ngo yu ni ila na na kha ong ni gala ok tam ni ni pi le ok pal le a ti lo ma un ni xe o ro ti xam ni gli Unip katuin raung niang migama, naneng miotang nik takusimang mga angma. Tay matutwani kamani, tuang mikayang nang miungunik aktaw yun iang niang usimaplunga. Uy maiktilunga, inni takkak padliak kaaksimabunga. Sibudlang mig, sakwaktoong miunut. Tatwa, takusuitam nik takuyakiok satilakigiblugi. Isiani sakwaktong meot nunaming nitut innit vigi valdea gapti umakkuktuga yangutillunga tunga sayyut ammalu nikinurika yoktikin maaktavu. Ammasuri tiyanna pekoksatillunga taavani naiti fuati iit fuati naillo taavani kamanek joap ungatilokeani feikosuleing miloke. Nunakak tuttauk taavani inokaung meyo. Paadlang meyonigli taayyao yu. Amma taku walaung itakalo amnik. Taku yagi okpalli agi vunga. Kuseani inoung meyo taikkoa innit vigittalang meyavu taku walaung itakalo akkali kaoyusatillunga. Kuseani tunga saing meyo. Ika yoktigi yung naktang meyavu piili oki yaptingnut. Tiinut luunni. Suna tuin nang nuna yokta tuin napting nune kimut luunni. Taiman näile ong meyo taavani inuit paadlang meyonik taiyao yu. Tamaani näiti itfuatin meru yuk utilang migapta tamaunga kasaan kanita kuluanu. Inuk sittakkan nilang meyo kosak vakto ong meyonik taiyao yu. Kiseani ino katiki lao kaptikut. Tutsuli tiyanna ino katigi yavut, ikayoktigi yung naktavut, ammalu, suna idli oku mikuvapti nikile kasungittu. Teimet tamani 1945, tamani loki koju yupsau yukli. Taku jake yutlari tain nakivunga utku sikseling mionik tai joujunik paani garrili. Nunangata ilangani itu ni pagi riba megalup nunakaksi majutokau waktu ni